0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
6: Basta Pinoy, OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
9: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
10: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang vatang-vata
7: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
12: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda.
13: Dahil sa Era.
14: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. It's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of Matt Monroe. This is Sunday's Best featured artists. This program is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarket. You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the-best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarkets. Sunday's Best, featuring Matt Monroe.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Matt Monroe. Sunday.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Ibayong pag-iingat sa bayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makidis to.
6: Parang walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbang Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Bataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Bataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto.

0: ako na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Ito ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangustin at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
2: Sunday Old Stock. Sunday

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Sunday Old Star

0: tomorrow.
1: Ho, ho, ho! Ang Pasko, iyo ini ang pagselebrarta kan pagkamundag kan sa tuyang paratumos na si Hesu Kristo magkasararo, magrukyaw, asin magpasalamat, magpaabot kita ng pagkamuot, asin pagkasararo. Ang manihamiento kan One Radio 91.3 News FM. Kaibanan, ang enterong tindugo na puwersa nagpapaabot ng sa rung maugmahon na Pasko asin tindugon na bagong taon.
2: This is your Christmas radio station.
3: It's Christmas.
2: Spend your Christmas with us here on
4: One Radio
2: News FM, your number one radio station.
1: Sunday Old Star.

Button.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Sunday All Star.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
5: Box Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Pasko, iyo ini ang pagselebrata kan pagkamundag kan sa tuyang paratumos na si Heso Kristo magkasararo, magrukyaw, asin, magpasalamat, magpaabot kita ni pagkamuod, asin pagkasararo. Ang manihamiento kag One Radio 91.3 News FM. Kaibanan, ang enterong tindugo na puwersa. Nagpapaabot nin sarong maugmahon na Pasko, asin tindugon na bagong taon.
1: This is your Christmas radio station.
2: It's Christmas.
1: Spend your Christmas with us here on
3: One Radio
1: News FM. Your number one radio station.
0: Mga katindugon, abangan ang programa ni Joe Bonds, the song, the singer, and the anchor. Mga paboritong golden classics, mapapasaindo yan kada Domingo alas 8 ni Pagkabanggi. Mag-antabay na, the song, the singer, and the anchor. Magdamog na, kaibanan si Joe Bonds. So One Radio, 91.3. Tindugo na, the song, the singer, and the anchor, Joe Bonds.

0: you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue.
1: Again, Domingo po ngayon yan. Araw po kandati magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Angor. Si Jobons po, medyo nag-anupan sa itong halunan. Ali, dahil pa kita fully recovered. But again, the show must go on. Ano? So, inibitan ko po kamo sa saro, dadwa pong oras na naman na programang The Song, The Singer, and The Angor. Si Jobons po, sa kuya sa pong pakihuron, so gusto po mag-request. Sa kuya po yan, napig-imbitaran ka mo. Alagad, sugabos po na mga request. Sa tuya pong mga kantang ipapatugtog, ito pong mga oldies, magpumpong 1950s or below 1950s, sa good po mga 1970s. Okay po? So, yaon na kita. Uh-huh. And sige, si John Andy Basmayor, Iguanac request. Sige. Madali lang ta. Sa kuya po yan na ano ha. Ki Andy Basmayor. Sige. Sige lang po. Ansa ko po ang sa kuya po pang pakihoron, no? Ansa tuya po ng mga kanta. Mahiling po, madadangog po nindo kung nakalive po kamo, nakalive po kita ngunyan. Nasa kuya pong account, so si Jobons Bonto, no? Alagad, madadangog po nindo ang sa kuyang busis na malinawon, pero po ang sa kuya pong, ang mga kanta po, medyo restricted, kaya po medyo maluya ang sound. Ano po? Sabi da, ha? Sige. Aha, sige. Ako, ang primero tapong kanta, mga kansaro pa po ining si Manang mga request. Ano? Mga request pa po ining kansarong si Mana. Ang primero tapong kanta na patugtugon, Greenfields. Ini po, requested po ini ni Mr. Cesar Abrera. Mr. Cesar Abrera, kansaro pa yung si Mana sa imo. Ano po? Greenfields para sa imo.

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at

Again, sabi ni Briagas Adlao John Paul, good evening po sir. Pa-shout out na tabi inidigi ang pamilya na nagdadangog sa programa mo sa maga po. Okay? Sabi man ni Manay Ellen, buena, good evening. Sir Jobon, request ko po ang araw kayong kanta para na po kay Manay Lili na lagi po nakasama dito sa bahay at sa lahat pong nanonood sa live at nakikinig sa radyo. Salamat tabi mo na Aileen, ano? And so with my brother Naldo Bonto is watching the program. Okay, our next song is another requested song. Sabi digdi, ano nga ito, so kantang big request. Oni na, okay. Another requested song is Tutti Frutti. This is requested by Ma'am Vilma Buendia para da tabi sa mga paradangog asin sa mama niya na nagdadangog kang programa. Kansarupay ning si mana tabi Ma'am Vilma Buendia, pasensya na tabi. Okay? Ini po Frutti, Tutti Frutti para po sa imo asin para sa mama mo. Okay.

0: 18+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Sana all.
2: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
5: I would like to acknowledge Bahala siya. Sabi niya, good evening, Dad. Ano sa kuya, kaya ning junior dyan sa San Jose Community College. Ano, sabi kan, can I request a song, Knife? Ay, kisa ini, Knife, garuba go na kaya ni Bahala siya. So, medyo, ano na, mga medyo 1950s to 1970s. Ano? Anyway, I will play another song for you. Okay? Aha. Sige. Iniwan na. Tabi. Our next song is another requested song. This time, it is requested by Briagas Adlaw Jan Paul. I'm sorry, my love. And this is for you.

Again, I only live to love you. Sabi ni Mr. Edgar Carullo, kumusta daya? Kumusta po, sir? Tindugum pa. Dahil ko na ako ni El na ano kanta mo. Pero kung gusto mo i-play ko yung kanta ni Anne Murray, You Needed Me. Dahil digding, you're part of me. Digding, Iguan, you needed me. Okay. Sige, inang i-play ko para sa imo. You Needed Me by Anne Murray. And this is for Mr. Edgar Carullo. Pero sa masunod na pala ni Nadi, lingon ta daw. Sa masunod, tabi, sa masunod. Next.

Again, you don't have to say you love me. Sabi digdi ni sa kuyang hermana, bati man databi, so Bea sister sa basud. Buda si Ma'am Mirna Gonzalez. Okay. Disiling nga, igwa pa digdi ki mga ano ha, dakulon pa kaya ki, digdi sa kuyang. pasensya na kamuhata. Pero ipiplay ko ni tabi sa masunod. Ano? Ining arog kay ni ki amigo ko may friend, no? Will you still love me tomorrow? To sa ako niya na lang tabi ni masunod na Sabado ha. Asya bini aha si Ronaldo Berlon buna obra is requesting once there was a love. Sa masunod na lang tabi ining Domingo ha. Sige. Sige. Next is You Needed Me. This is for Mr. Edgar Carullo, and this is for you.

Sa pagi po kang kantang iyan, gusto kong pasalamatan sa tuwipong station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Si rin man po ang sa kuyang kairibanan digdi sa estasyon, si Sir Manny Almuguera, ang sa kuya pong mentor sa mga pag-operate kaining mga computer digdi. And of course, ang sa tuwipong programang The Song, The Singer and the Anchor. Mabalik po giraray sa Domingo magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. Ang sa indo pong lingkod si Jobons na kasudba din ang pagprograma dahil po sa sipon, abo, pero ang hilang daki mga pobre arog sa nakaan. Ang sa tuya pong ultimong kanta, siyempre po, ang Love Me With All of Your Heart, and po para sa indo, yan po ang satuyang ultimong kanta para sa ngunyan na banggi. Nagpaparam po temporamente ang programang The Song, The Singer, and The Anchor.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.
1: Jaya

siyudad ng Tabaco na Pilipinas 50 ang Astro. Diyos marasa sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdamang kikig! Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributa? Po na yaon kamang nakamugtakan, ligtan mo na katibaanan sa... Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than else. Remember, from we are and to dust, we shall... Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleaños. Half days sa indang many more birthdays and blessing from heaven.

0: birthday kay May Beatriz Siringman, kay Angeline Baluti Bercasio. Dugon niya itong panodin lodging sa mga alsoy. Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Resna kan bulan Agosto 2026 sa mga igwapo nin Clubuhay Condolence. Hanggi po nating tatandaan ng malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. There are lots watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment. Sa mga gato, sa pito, si Rito, Distrito, Ciudad Cantabaco, Ligaspi, Naga, Iriga, Ligao, Masbate City, Sorsogon City, Partigan Provincia ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia Canalbay.
1: Good morning,
0: ini po ang 91.3 News FM, Tinduguna. Sa pangaran po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ansakuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po, si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad, very inviting, si Day, nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
2: Si Bueno sa King King King King
0: sa enot naratsada kan programang King King an kamugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na Tropical Cyclone Bulletin number 6, unong sa Tropical Depression na si Luis na ipinagpaluwas kasubagong alas 2 nin pagkaaga. Balido po ini dahil pakibago pala na mga katindugon ano ha, ang masunod kay ni alas 5 nin pagkaaga. Si Luis na mantinir kay ni ang sa iyang kusog mantang yaon dyan sa kadagatan sa may partikan istikan Aurora. Alauna kasubago ang Centro ka Tropical Depression Luis, pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos 185 kilometros isti-norte isti kan Balir Aurora o 125 kilometros isti kan Kasiguran Aurora sa coordinates na 16.1 degrees north 123.3 degrees east. Igwa po ininin maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ini nagihiro weste, norte, weste sa Kaskas na 15 kilometros.

0: Metros cada oras. Mientras tanto, ang tropical cyclone wind signal number 1 nakabandera sa central as in eastern portion kana Cagayan. Kasabay ang Isabela, Quirino as in eastern eastern as in southern portion kan Apayaw. Yaon man ang eastern portion kana Kalinga as in eastern portion kan Mountain Province, northern portion kan Aurora, eastern portion man kan Ipugaw, Polillo Islands, as in northern portion kan Camarines Norte, particularmente Dait, Talisay, Paracali, Jose Panginiban, as in Kapalunga, kasabay ang Binson.
1: Si Bueno Sa.
0: Dahil na po ni nakabanderang tropical cyclone wind signal sa probinsya kan Catanduanes. Kaya balik po sa normal ang biyahe kan mga barko.
1: Si Bueno Sa.
0: Alagad dahilan po kayan mga katindugon. An Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, natatanang parte kan Cordillera Administrative Region, natatanang parte kan Cagayan Valley, natatanang parte kan Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, asin Marinduque. Igwapo din mga barong-barong na kamugtakan kan panahon na may mga pag-uran, sundo sa makusog na pag-uran, dahilan po sa bagyong Luis.
1: Si Bueno Sa.
0: Matang an Antique, Iloilo, Guimaras, asin Negros Occidental, paro sa bagat mga katindugon ang nakakaapiktar.
1: Si Bueno Sa.
0: Ang natatanang parte kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, apiktado mga katindugon kan localized thunderstorms, kung kaya panagos na makaka-experience nin mga pagdalom nin kalangitan paminsan-minsan, warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran, kaya ang tinampo permeing dumog.
1: Si Bueno Sa.
0: Marata. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. May klase, may laog sa opisina. Natural, may laog mga katindugon sa lati. Magralati tangani na perming igwanin sa diring pantuma, sabi ni Paitumi, pang sira mga katindugon. Marata. Mr. Mrs. Soy. Matagas pa ang karne na lulutuon mo, mister. Bangon na. Palumuyan na. Ay, baan na nakatutok pa ng gan.
1: Si Bueno Sa. King.
0: Sa mga atab na magmatatangani na mag-atinder na kan sa indang mga obligasyon na sa mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team, digdi po sa kapalibutan, particularmente sa siyudad Ninta Banco, mga batang sindro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss.
1: Si Bueno Sa.
0: Sa mga yao na sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Siyempre si mga katugangan niya to na panagos na nakikipagsapalaran. Nagbabalo na magkuanin mga epekto sa sentro as in naglilibot ning atab sa mga bulod na parte mga katindugon, makadilensya lamang nin pagsumpo na sa pangangaipo sa Urualdao.
1: Si Bueno Sa.
0: Kumusta Payao? Kumusta Madam Feli? Si Manong Jun sa Peterbio na naman nagdudupa-dupa. Preparo na talagang nasa maray na kondisyon. Sa mga para-uma, mabuhay ka mo. Mga para-sira, perming magpasiguro, tangani na makaibitar sa peligro. Ang programang ini atod sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man ang manok ni Osak, bright chicken na kakaiba ang siram. Sabay ang panel libre gribi, ang mga aki nagkukuray ko sa'y sabay tara manok utang tilam. Igwa po mga katindugon sa banwaan ka na palilipot, nagwara-irak digdi sa siyudad ni Tabaco. Igwa man sa banwaan ka malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Mga katindugon, sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan King King Barreta!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawakan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
11: Oh, anong patigahalap mo? Mus na! Magpabit!

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City. Number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
4: Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Saindugabos, mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, King King Barreta. Enot sa lado lokal, nag-aninin man lain-lain na reaksyon ang pigpost ni Gobernador Noel Rosal unong sa maot kaining. Ibugtak na paskil sa mga hospital na pigpapadalagan kan probinsya. Ini, iyo ang bawal ang nakamurusdot asin dagit, particularmente bawal ang daing bulong. Sa Dr. Lorenzo Pisiga Memorial District Hospital, nagkapira ang nagsumbong na igwang mga daing ugaling empleyados asin urag-uragon. Kasabay ang nurse na nadadagit kung pigahapot kan kapamilya kan igwang pasyente. Isinumbong pa kan na pa na kung emergency ang pasyente. Haluyon tungahon kan doktor. Magigirumduman, nagkapira ng beses na ipinagpahayag kan gobernador na maut ka ining mamatian kan mga albayano an maray na serbisyong pangsalod sa pagi ning epesyenteng serbisyo asin pagkakaigwanin bulong sa mga hospital kan probinsya. Konsein, nagugumos ang pandok kan gobernador kon igwang mga sumbong an mga pasyente unong sa maraot na pag-uugali kan mga personahes kan hospital.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
4: Nakasalbar ang sarong 39 anyos na para lati gikan sa barangay Matagangtang, Placer Masbate. Matapos makagat nin sarong kobra mantang nagtatrabaho sa bulod. Sigon kay Katayngan Mayor Alvin Co. Adaptante, importante ang tulos na pag-responde asin pagkakaigwanin cobra anti-venom sa Katayngan District Hospital. Sa presente, nasa Marayna asin establing kamugtuakan ang pasyente. Mantang panagos, mga katindugo na nagpapaumay, nagpaabot naman ang alkalde ning pasasalamat sa mga doktor, nurse, health workers kan Katayngan District Hospital asin Rural Health Unit, siringman sa sangguni ang bayan para sa makaskas na aksyon at suporta sa naunang bita ng inisyatiba.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
4: Balik na ang regular na biyahe kan mga barko pasiring sa probinsya kan Katanduanes, kunya na aldaw matapos haliuna kan Duisti Pagasa ang nakabanderang tropical cyclone wind signal sa probinsya Kasubangi. Basado sa tropical cyclone bulletin number 5 na ipinagpaluwas kan Pagasa Kasubangi alas 11 dahil nakasabay ang Arinmana Party kan Katanduanes sa mga Iguanin Tropical Cyclone Wind Signal. Konsain, sinyal ini na libre doon ang pagbiyahe sa kadagatan pasiring sa naunang bita ng probinsya. Magigirumduman, nagpaluwas ang Coast Guard Station Katanduanes din si Travel Advisory number 0826-002 alas 5 din pagkaaga kasunma. Konsain, dahilan sa nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, kausakan bagyong si Luis ipinagbabawal ang pagbiyahe kan mga barko pasiring asin pahali sa probinsya din Katanduanes na ini protocol na kaipuan utubon kan gabus nanganing makanikay sa anuman na piligrong darakan makusog na ukol sa dagat. Sa ngunyan, balik nang sa normal ang biyahe kan barko kung kaya ang mga stranded na pasahero makakauli na sa saindang respektibong lugar.
3: Si Bueno sa King.
4: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster, ay may anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic

0: dito sa Tabaco City, Kemcare Pharmacy, St. J Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King King.
2: 18 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King King sa lado lokal. Uminabot sa 356 na paseros ang na-stranded sa nagkaduwang pantalan sa Kabikulan matapos suspindiro ng nagkapirang biyahing pandagat kan Philippine Coast Guard dahilan sa bagyong si Luis. Basado ini sa datos kan PCG District Bicol kasuod mang alason sinin pagkanga kung sain pinakanakol na na-stranded sa Tabaco City Port na maabot sa 350 pasahero, 30 rolling cargo sa 5 lunadan pandagat na nainakabiyahe. Mantang, 6 na pasahero asin 7 rolling cargos naman anyaon sa Birak Port. Sa kunyan, ang mga ini, ang makakapagbiyahe na matapos balik sa normal ang sitwasyon sa kapalibutan matapos magrayo na sa bisidad ang bagyong si Luis.
1: Si Bueno sa King King.
2: Mientras tanto, naging matrayumpo ang ika-45 Barakas Maritime Procession na ginibo sa barangay o sa islang barangay kan Salvacion Cagraray na sakop kan Banwaan kan Malilipot kan nakalis na Sabado, Agosto 1, 2026. Kung sain pinagpartisiparan ininin rinimong mga dibotis kana sa tuyang mahal na ina o Our Lady of Salvation, Patronis Can Albaye. Ginatos na mga bangkang dimotor ang nagpasiring sa lugar gikan sa mga isla kan Rapurapo, Matan, Cagraray asin isla kana San Miguel. Mismong si Bishop Joel Bailon ang nag-silibrar kan misa sa naunang bitan ng pagtiripon asin siring man mga katindugon yaon ang mga nagkapirang halangkaw na opisyalis digdi sa probinsya sa pahinot ni Gobernador Noel Rosal yaon man si First District Congressman Crisel Borse Lagman.
1: Si Bueno sa King King King.
2: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Ang iba pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
7: Tao po!
8: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
7: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
8: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
7: Paulinement?
8: Oo.
7: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Tara ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
7: Sikap mo?
8: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. At sabihin ko binasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
7: Hirap din kasi ako makatulog.
8: Kakaisa sa akin?
7: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
8: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
7: Siyempre, para sa future natin.
8: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
7: Hindi, isa lang.
8: Bakit isa lang?
7: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
8: ay,
7: isa lang.
8: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
7: Bakit naman?
8: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na kaya, nakakaloka ka.
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Ano, Manong Norbin dyan sa Hunob, kumusta?
1: Si Buen Osa.
0: Parayda, good morning kay Ma'am Agnes Brutas, Monica Bruncano, Ma'am Cathy Hiron, Pastya Salvi Curan, Mr. Jomi, and Ma'am Pasien Sistina. Sa mga taga Malilipot, kay Madam Tess Bordonada, kay Mading Emma Barquilla, kay Sir Rex and Ma'am G. Buates, kay Madam Aida Ramos, Buda Beth Calios, oy, kay Jean Ongray, kay Monica Brucano, asin Mr. Noli and Ma'am Esther Silamor. Kumusta man Manong Arnel Asweta, nagbabiyahin na ba kaya? Ngayon niya na pagkaaga. Oy, sa mga taga-barangay Panarayon, nag-apod sa kuya ning atab si Madam Tess Miranda, maray na aga kay Manong June Miranda, si dating punong barangay Elias Banyaris po, nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban. Sabi ni Madam Tess na Miranda, ang lubong po ipapaaram na sana, ano? Ipapaisi na sana. Siyempre, si mga barkada, si mga kapamilya, mga dating pag-iriba sa barangay, ano? Mga opisyalis kan barangay sa Bakakay. O di ang dati nindong pag-iriba, ang dati niya tong kakawat-kawat sa baso, na si dating punong barangay Elias Banyares, nagpaaram na po sa kinaban. Paray na, good morning man kay Claudeline Buenaflor. Greetings from Buenaflor family, your avid listener. Yugu-yugun muan. Sa Malulos Malinaw, kay Madam Eleanor Carullo Garcera, kay Jeberly May Bitadora, kay Madam Noems Bilen, Climacosa Nina Dasilio. Good morning! Pa-shoutout po digdi sa mga taga-Tiwi Albaya, ang sa kuyang pinsan, Family Colina Dasulio, Dakulio, asin ni Bapa. Digdi na, no, itabi, laugi na, may pagiri, bakit ay digding ma, kuyan ka na, ma-turn over kay ID. Digdi na, no, itabi, digdi na. Si Say Edser Blando kan ko guyugun mo ana. Ah?
2: Pagdioti ko lang kita pa ko.
0: Ay si igwang ID po dig di na pigtiber. Nakapangaran kay Jessame Abanyo Buwag. Ayan. Kan zone 5 barangawon man sana pala nini oh. Taga barangawon ka man sana tabi Madam Jessame Abanyo Buwag. Ato, o di tibaan kung may nagdadangog dyan. Sige tayo, mano. Sige. Pare na, good morning man kay Idol Gipalf Margalio. Retiro ka na sa service. Sabi, Pando, o kung ma-retiro na, magpainom ka.
1: Si Buen Osa.
0: O, nakakaulo ka na ngayon, Buen O, anong ginibo mo? Sige sa na mga katindugon an imasmako. Nagtutong ako kan nagtutong ako kibagas.

0: sinabayan ko kay so sabaw kanyog nagtutong ako nin baga sinabawan ko kay malipot na tubig kasubang gipinahit ko manong Arnel tinutungan na bagas pinahit ko baga kay maliputuno na San Miguel light mala nakaulok baga ko ngunya na pagkag
1: si Bueno sa
0: pero igwa pa po kita da. Remati ini at chan. Ice cream naman ang ibugta ko. Kay Madam Lourdes Buqueo. Kay Imbol Marina. Good morning. Shout out sa kabos na nag-atindir ka na Sabado sa 45th Annual Maritime Procession sa Isla Salvacion. Nagsabay ka duman, Manong Imbol. Ako kuta na suplano ko magsabay man duman. Ta duman ako ma-program. Ang problema, nagsabayan man so orientation duman sa The Oriental Hotel. Di, paano lamang? Siyempre, duman kita sa satuyang obligasyon, sa satuyang responsabilidad. Bilang empleyado kan gobyerno, tagapagsunod. Oto kita mga katindugon sa malipot-lipot na lugar. Kay Susi Almeida, kay Clara Caguco Rimonte, Rizal de Estrella, Wilma Fuliero Clidoro. Marina, good morning po sa Indo Gabos.
1: Si Bueno,
0: so... Ang programang ini atod sa Dukan Dinil Bakery, Tinapay, Puerte, Dasok, Perming Mainit, sa presyong dati, makukuha sa likod na parte, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, Perming Yaon and Barsaga Itere, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindanan, pabanggihan sa Barsaga Itere. Sulka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang Barsaga Itere, 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman si Daning air condition na barbershop and matapusin magpagayon, inabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Itere. Pirming yaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kadaal daw na Domingo. Soy-soy ang hakfight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo alas 6 pa sana registration alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan partner kan mga mister asin misis na habu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa we wash, we dry, we fold no worries, just relax makukuha sa Purok Uno Poblasyon Malinaw Albay. Marina, good morning kay Sir Nats Mambing Asindian Kalmada. Siyempre, sa mga gustong magpagayon kan sa indang opisina, House of the Rising Sun, igwa, nin beautification project sa barangay asin iskulahan, nagahanap kamo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco, Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwa sinda, color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco, Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Purok Uno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Kasurog kan programang kikig si Tabaco City Councilors Briner Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod kan syudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kikig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Tulos na nagpadara ang DSWD vehicle nin 230 boxes na ready to eat food para sa mga pasayrong na stranded sa Tabaco City Port Kasunma. Ili matapos suspenderon kan Philippine Coast Guard District Beagle ang biyahe kan mga barko dahilan sa bagyong si Luis. Sigon sa DSWD Beagle, ang naon ang bita ng ready-to-eat foods pwede nang konsumuhon.

0: na daina kaipuhan pang lutuon. Konsain, maserbi ining tulos na pagkaon kan mga stranded na pasahero mantang nagahalat ang pagbalik sa normal kan operasyon sa pantalan. Ang pagatod din tabang sa mga naapiktaran kan siring na sitwasyon, normal na sa ahensya bilang pag-asigurar sa makaskas na pagtataoning asistensya partikularmente sa panahon nin kapigaduhan.
1: Si Bueno sa
0: King. Tulos na tinakwananing interpretasyon kan mga netizens ang pagbisita ni Senador Erwin Tulfo kay Alkalde Lini Robredo kan siyudad ni Naga kadakalis na Ulyo 31, 2026. Napigpapalataw nangunyan ang Robredo Tulfo tandem para sa 2028 presidential election. Magigirumduman enot nang nagtaram si Robredo na daiinimadalagan sa halangkaw na posisyon sa nasyon imbes matinir ini sa siyudad ni Naga bilang alkalde. Alagad, dakulman giraray ang nagtutubod na sulamenting si Robredo ang pwedeng maging unifying factor para mas maibugtak sa tamang direksyon ng Pilipinas. Konsein, sa mga nakaliis na mga aldaw nasisilag na igwapang paglaom na inimagdalagan sa pagka-presidente dahilan sa mga aktibidad kan angat buhay, partikularmente ang angat bayanihan raan na haros ginibo sa bilog na Pilipinas. Sabayan pa, kan mga dating pag-iriba sa Kongreso ni Alcalde Robredo na biglang nagbisita man sa siyudad ni Naga dahilan kay ni nabubuhay ang paglaom na si Robredo madalagan sa pagka-presidente sa 2028.
1: Si Bueno sa King.
0: Kaumpat sa Big Sabinas na malalawas man giraray ang pagdistribuer kan Department of Education DepEd din laptop sa mga paratukdo. Ili matapos magpaluwas ning opisyal na statement ang ahensya na ang headlines Lapil Now, Laptop Next. Nadigdi, pinagbintilar na nainit bakalon ang voice amplifiers o lapel mantang nagpapadagos ang pagbakal din laptop para sa mga paratukdo. Napigsasabing, pig-aasigurar na tama ang performance sa presyong acceptable para sa sobra 25,000 na units na madali nang matapos ang procurement process. Mientras nanto, sobra sa 880,000 na units nin lapel ang binakal kan DepEd sa kantidad na 370 pesos ang kantidad na igwang sarong taon na warranty made in China na naglalataw makukuakan mga paratukdo ang parihas na classroom support.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taod-taod mga katindugon, anima pa.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
2: Paulinement?
3: Oo.
2: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
2: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Saa! King!
2: 49 na minuto na makalipas po ang alas 5. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, pinapagalugad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na makinabang ang mga ito sa Presidential Scholars na programa ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na naniniwala ang Pangulo na maraming estudyante sa malalayong lugar na karapat dapat maging scholar ng pamahalaan.
1: Si Bueno Saa!
2: Samantala, nagpaalala ang Department of Labor and Employment DOLE sa mga magulang, guardian at employer na ang mga batang wala pang 5 taong gulang na lumalahok sa vlogs, live streams, digital advertisements at iba pang online content ay kinakailangang kumuha ng work permit. Ipinahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026 na saklaw ng mga panuntunan laban sa Child Labor and Digital Media at Content Creation, an advisory na may petsang Hulyo 21 ay tumutukoy sa mga batang lumalahok sa mga aktibidad na pampublikong libangan o impormasyon sa tradisyonal at online media.
1: Si Bueno Saa!
2: Samantala, itinulak sa Kamara ang panukalang batas na nagbabasura sa system laws. Layo ng House Bill No. 10430 o System Laws Charge na alisin ang System Laws Charge bilang hiwalay na bayarin sa buwan ng singil sa kuryente. Ayon sa panukala, hindi na dapat magbayad ang mga sapa o tapat na consumer ng kuryente para sa mga pagkalugi na dulot ng pagnanakaw ng kuryente, sirang metro, mahinang sistema ng paniningil, kakulangan sa maintenance, hindi maayos at epesyenteng operasyon o kapabayaan ng mga distribution utilities.
1: Si Bueno Saa! King!
2: Samantala, inaasahang malalantad ngayong Lunes, Agosto 3, ang kontrobersiya sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Melky Sakuya, Kokoy Villamin at iba pang umano'y resipiente ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pag-arap ng mga opisyal ng Commission on Audit COA sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre, 2 opisyal ng COA ang magbibigay ng testimonya kaugnay ng findings sa paggasta ng 612 milyong pesong confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President at ng Department of Education, DepEd, noong si Duterte pa ang kalihim.
1: Si Bueno Saa!
2: Samantala, iginiit ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo na dapat makiisa ang mga kumpanya ng kuryente sa panukalang alisin ang singil sa system laws na ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Tulfo, bilyong-bilyong piso ang kinikita ng mga kumpanya tuloy na nababaon sa hirap ang mga hindi makatarungan na ang publiko ang magpasana ng system laws. Ang mga kumpanya ang dapat managot sa sarili nilang lugi. Anya o
1: si Bueno Saa! King!
2: Magkakaroon ng pasok ang mga senador kahit Sabado upang lagariin ang pagbusisi sa 2027 National Expenditure Program, NEP, ay Senate President Sherwin Gatzalian. Hindi kakayanin na tuwing wala lamang ang public hearing sa budget bill, kaya kailangan nilang pumasok na tuwing Sabado hanggang sa maipasa ito bago mag-adjourn unda.
1: Si Bueno King!
2: Hindi magdi para ipakulong mga kurang ni

0: Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ni Baguio City in Magalong ang President pakulong niya ang lahat ng tiwerno karamihan anya ay mga mambabatas. Ayon kay Castro, maaari na magkaso si Magalong Kasidente dahil nito at magaling na investigador.
1: Si Bueno sa
0: Arogonindo, si Trillani, si Buda, si Laksun. Bawas-bawasan ang pagparangawangon niyan.
1: Si Bueno sa
0: kay Puha na mag-aksyon, lalong-lalo na itong igwaning kapasidad.
1: Si Bueno sa
0: kari nagluluya na ang pagtubod ko kay Magalong.
2: Wala ko ba na yan?
0: Namang na isang pangkaso si Magalong, ano? Dakulo na tiwa-tiwa sa naman.
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at healthy habits ko kasabay ang Best
3: Cafe. Maraming salamat po. Best Cafe Green 1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery,
5: sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang with Gord C Plus. G to support your daily grind, G to feel good and let all shine. Get an exercise Gord C Plus Plus Asu.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-36987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa. Aksesuwa ay Tron. Engine oils, kompleto. At coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkok na pamerian upang pasaon at nuts. Perfect pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapag rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Visit St. Jude Animal Bite Center sa Very Butay City, Mope Hospital o i-contact sila sa mga 0966-876-1-0-3119.
12: Hanap ninyo ang asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
13: Jaya Enterprises.
12: Makukuha ang gabos na kaipuha. Hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials. Asin, gabos na klase ng cement. Arugan, Mayon Porcelain, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang PayMaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. JRS Maku 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. JR Enterprises.

0: and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: JR and the...
2: Malsun pa!
3: Si Buen Osa!
2: King!
3: King! King! King!
4: Philippine Standard Time! Alasize na!
2: Kukun!
4: Ay, Eripos Ibe!
2: Parailing si Maybo!
4: Pamahaw na ni, pamahaw na noy!
2: Gang puwerte!
4: Dahil maglaog sa eskulahan na daing laog ang tulak!
2: Wow!
4: Ta madismayo ka dyan!
2: Ang mag-ibayo!
4: Baad kun masibang ikayabaan! Ika man tabi, Mr. Buda, Mrs.
2: Talagang mao.
4: Ipos-ipos naman ka. Igos Buda, magpahamot.
2: May iskin.
4: Tangani na pag-abutin doon sa indong mga respektibong opisina. Magsabwag ka mo nin good vibes. Be a blessing in the workplace every day.
3: Si Buen Osa.
4: Kumusta ang mga opisyalis kan barangay na sige ang diringkilan? Dainin mga peace of mind. Ansa indang kaugmahan mga katindugon, ah? Itong makadingkil ki iba. Nakatalaan maaraman ngunya na aldaw na Lunes sa pagbalikan sisyon sa Kongreso kung mananggad igwaning bindisyon ang Palasyo Malacañang naliwat i-oktaba ang eleksyon sa barangay asin sanggadi ang kabataan.
3: Si Buen Osa King King
4: Pata dakul na nagasto. Sige pa man ang karamas-kamas nindo dyan sa Kongreso.
2: Masaway ka
4: naman an promotor ka ining mga pag-uktabang inikan eleksyon sa bangay tanganing dayng gasto pero paano man itong nagparagasto na paano man itong nagparapainom na mga katindugo sa mga barangay na nagkaigwanin na pistahan itong nakapagpreparar na kan sa indang certificate of candidacy ang kulang na sa naman manong mani ano ngaya buwin o ang kulang dokumentarista. Kunaro kayo na igwapa ki mga pagiro duman sa kapungulan kan gobyerno na igwang mga nagpaplano na i-oktaba liwati yan, ay, tibaad kon abuton ta mga katindugon.
5: Wala ko lalungkot.
4: Mamumundo talaga sinda kapag kaarog kaanan parahit mga katindugon. Pero ako naglalaom na dain naman ini uulun-ugunan pa kan mga miembros kan Kongreso dahil ang ta ginibo na nganing apat na taon ang termino kan mga barangay officials siring man kan sangguni ang kabataan na naging rason ta nganing i-oktaba ang eleksyon kanakalis na 2025. Yeah. So pero tasindabagaan mga mao ano lamang kung pahito ninda na i-oktaba iyan. Di, manganga na naman kita, mahapot. Ano ang gigibuhon nindo duman sa 19 bilyones na budget?
3: Si Buen Osa.
4: 19 bilyones na budget, manong mani, para po sa pagkundusir kan barangay asin sangguni ang kabataan elections sa maabot na Nobyembre 2026.
2: Pasaway ka! Puraw ka!
4: Nakulun sa ng mga kwarta kan Pilipinas ang data na naa-audit na di?
2: Lato ba na yan?
4: So, bilyonis na pirak na ibinugtak duman sa na inop nga ni pinahit ninda. So, ano, Maharlika fans? Ha? Ay, nadaw itong Maharlika fans na ito, adi?
2: Mayumukon! Manatukon!
4: Na rinigol nga ni Ninda so budget kan PhilHealth mga katindugo na lately nagdesisyon ng Korte Suprema na iuli mo ngayon yan sa PhilHealth tamala itong mga nagrigol kan budget kan PhilHealth ang paliwanag kinastigo na so PhilHealth. Nagkapirir di. Isipon

0: nung ang PhilHealth ang serbisyo para sa mga tao, lalong-lalo na sa mga pobreng tikoy. Ang rason ko niya tata hinali sa budget, kinastigo mi nga. Kinaabad ano, gari na yung nag-receive so nagtaram kayo ito.
1: Lato ba na yan?
0: 5 minutos na makalipas po ang anasize kay Lorna Moriones Gonzalez. Marina, good morning. Kay Lexter Vasquez. Pabati si Librado Vasquez digdi sa Kalbayog malilipot. Sa mga taga Kalbayog, maray na aga po tabi sa sendo. Ano, suyaong ka mo digdi sa baba, dahil ka mo nakalaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Iyon nga niya. Tamari Raucon, nakasabay kami duman sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Mga katindo, kundi yaon kami sa tent city. Iya, adi sige. Ano ba yaan kamugtakan dyan sa lugar nindo? Sabi na, gluluya na ang Bukoy. Gari, pakulpa na ang aktibidad kan Bulkan. Eh, pamangaya, Sir Buen, ang Bukoy nagpupundo. Sa bagay, base di mga katindugon sa ipinagpaluwas na bulletin kan DST P-Box sa laog nin 24 oras na pag inirib alas 12 nin alas 12 nin maagahon kasood na buda alas 12 nin maagahon man ngunya na aldaw mga katindugo nagkukuspa pa ang Bulkan. Excuse me po, kan mga pyroclastic materials ang ibinulos na lava sa basod gali nasa 3.8 kilometros na 3.2 kilometros sa BEC gali sa inbaya ini sa bunga gali as in 2.7 kilometros na dyan sa BEC gali na i-record ang 21 volcanic earthquakes as in 11 rockfall signals na hiling man ang banaag sa ngudoy kainikon maray ang kamugtakang kampanahon lalo kon banggi uminabot sa 1,798 tonelada kasuod ma ang ikinuspang sulfur dioxide mantang ang nahihiling na pigkukuspa dyan sa ngudoy kan Bulkan na paguna mo aso umina abot sa 200 metros ang langkaw as in ang pigpapadpad ini mga katindugon kan paros habagat pasirangan and padagos na hubag ang Bulkan mayon as in nakabandera ang alert level number 3 di paano lamang sabi ka niba tama naman mapitong bulan na
2: si Bueno sa King.
0: Grabe naman ang kapigaduhan mga katindugon kan mga apektado as in siyempre de daw ngayon matitian ang gobyerno.
1: Lato ba na yan?
0: De daw ngayon matitian ang gobyerno kan pahit na yan manong man pero kayan siyempre ang mga local government unit na nasa palibot kan Bulkan mayon dapat magpreparar taol dong nyo gusto. Sabi kan pag-asa, maepekto ang super El Nino, mga katindugon sa satuyang palibot, pero daipigwawara at naigwapa din mga bagyong pwedeng maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Okay lang kung arog kan kiluwis, okay lang kung arog kan mga nakalihis na mga bagyo na naglaog sa Philippine Area of Responsibility, pero nagdudulag man giraray as in pataas. Okay lang po ito, mga katindugon. Eh, paano lamang kung may daitaman pigharang, daitaman pigahagad? Padagos nga niyan sa tuyang pangaji, na out pa man lugod, makasalba. Tamantang, nag-i-enjoy kita kan barbatag.
2: Si Bueno sa King.
0: Dakol pang duma, na available sa palibot. Iya? O di, sige. Kaipuhan, mag-preparan ang mga local government unit. Tamas maray na

0: ana preparado asin alertado mga katindugon an komunidad.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: 10 minutos na makalipas po ang alas 6. Sabi ni Gibo Chuduro, so Secretary kan Department of National Defense, dapat ang mga opisyalis kan gobyerno na mag-resign.
2: Pasaway ka! Puraw ka!
0: O itasang kabulbog! Sisa yan mga nagdidepensang empleyados kan gobyerno sa China! Siyempre nga yan, dahil man yan mata, masuri yan. Pero amog-amog sa pirat.
2: Lako ba na yan?
0: Pasaliun nga yan, pahit. Pero sabi man ni retired General, Brigadier General Orlando De Leon, Gibo, repeat after me. All corrupt officials, especially those elected, should resign.
1: Si Bueno.
0: So mga mahaba sa gobyerno, mga kasapakat kan mga mahabas. Na librido digdi sa palibo.
2: Ano ba
0: 'yan? Tayo pa mga supo gani.
2: Oh my god. Puro ka.
0: Ah. Eh mo ka.
1: So, king, king, king.
0: May nagpinsahi man sa ko. Dedo. Andiringkilan sa barangay. Ana ulakitan man sa
1: si Bueno. So,
0: ayun at pag ang nagdiringkilan dyan sa City Health Office, ikaw mo man talaga, mga kuyan man ka mo, mga sumbikalan, ano? Madam Alma Bides, mga sumbikalan man sa tuyang mga paranta, bayayabaan na. Ah, pabayaan ta na po iyan. Ta, tibaan mga estratehiya maninda sa indang political career ang pagparapakidingkilan.
2: Lato ba na yan?
0: Pero dakula kong nababa sa mga katindugo na mas maray na akon silent performer ka na tinawan ka din mandato kan tawo dainin dakul na mga pasale uyan nagsiserbi uyan mga katindugo udok sa buot na nagtatrabaho. Pero kung natakwan kita kimandato, ang pahit niya to, pagiging poderoso, dapat umali ka mo dyan.
2: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Tawra ka mo takian.
2: Lato ba na yan?
1: Mayumukun! Manantukun!
3: Alas 7 kampanggi!
4: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at National Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
5: Classes begin August 10.
6: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College, Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College, Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
7: Wednesday!

0: Linis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padim-

0: Kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
1: Malsun! Si Bueno sa King!
2: Nueve minutos na makalipas po ang alas
3: 6.
2: Kumusta Ate Beth dyan sa Barsagay 3? Kumusta ang bulaluntad yan na managumon? Pwertihon para sa mga kuyan. Ha? May hangubel.
1: Si Bueno sa
2: kinaban. Si Glenn O sa programang Ini ang Totoo, mabalik na po ngunya na aldaw sa dati niyang oras. Ayo, alas 8, sundo alas 9. Ini ang Totoo. Berda, paitungkod ako, nadangog ko pa ini. Mga katindu ko na mga Ini ang Totoo ni Glenn Ungaw.
4: Ini ang Totoo, programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang Totoo, pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang Totoo, makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang Totoo, Lunes hasta Biyernes, alas 8:30 hasta alas 9:30 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM, si Glenn O sa Ini ang Totoo.
2: Gari alas 8 ito mga katindugon. Day pa na bago ano ha.
3: Uragon.
2: Ayan.
3: Siete kambanggi, pwede na ang mabag.
2: 21 minutos na makalipas po ang alas 6. O ano ngayon po yung natatada pang pahit? Digdi po sa samuyang lugar. Ah, sa Kupinikan, sa Nuwan. Sa
3: nadigdigtian
2: makita sa PNP na baad lamang mga sir pagka alas 12 na medyo magtaga pahit digdi sa may lugar mi sa One Radio ta sige ang burukti ang digdikan mga buyong
5: lato ba na yan
2: kan mga paratalab mga katagtatay dahil nagtatada mga katindugon ah na pagsabot titudo o ang problema ngayon buinuan ano ba ka nagi matak o kasubagong maagahon alao na imidya nagwangwang digdi so polis na may nabugtian dyan na sarong lalaki kamang dyan sa kaugmahan para sa kaugmahan bako sa paghanap ng kompromiso iyaban na pagulinin doon sa indong House of the Rising Sun, so sa indong agombo, kung bako, so sa indong kafamilya, imbis na tabangan ka, ta, igwa ka kay mga lakra, igwa ka kay mga ludog, tibahan kung tamayawon ka pa.
3: Masaway ka.
2: Marasa na ano ha. Ano ba yan, pigahanap nindo kung kamo nagtataraklab? Kompromiso o kaugmahan? Di ba mas maray kung kaugmahan sa naman ang pahit? Kundi paano kung ang sa indong pigiiwalan, babayi? Yan sana. Dahil nakitang labot duman. Maray duman sa ano, the Netherlands palan. Ta, maurag man duman sa the Netherlands. Bako duman po sa Laog, Kandahig. Ha? Duman sa the Netherlands palan. Loings. Duman palan ano, kikukonsiderar ang kinaban, ang championship na right kan mga tao. Kaya itong mga day nakaka-championship itong mga igwaning kamitnan titawanan inpundukan gobyerno, tangani na magbayad mga katindugon. As in, sa laog nin sarong taon, magkaigwa siya ning dusing beses na championship. Uyugun mo.
1: Si Bueno.
2: Gobyerno.

0: gaan ma gastos para sa championship kan mga PWD, ha? Mabayad duman sa kinaban. Oh. Di pagarong kan daing iriwal. Yang iya ba na ang iba? Naata daw ta. Minapakulog pa kan sa indang lawas. Nakikiiwal talaga. Kasi rin kamo duman sa the Netherlands. Oh, tas yung mga disabled citizens can receive government funds to pay for prostitute for up to 12 times a year as form of physical and mental therapy. Yugun mo an. Manong Reynold Martires muna. Yan kula rin na. Kuyan pala nini para sa inda formaning physical and mental therapy. Ano tabi Sir Nards? Kumbinsino ka kaya?
1: Si Bueno.
0: Nagkararabasan kaya sa mga ano man ang Richard Montales, kumbinsino kayo na eh. Ikatabi, Your Honor, Mr. Engineer Andy Bilan, kumbinsino ka kayo na ang championship sa rong formakan physical and mental therapy na duman sa Netherlands, kung ikaw may kaminan, dahil kaning kapasidad, tangani na maka-championship ka, tatawang kanin pundukan gobyerno. Oh, pwede ka mag-resibi. Sa sarong taon, pwede kaning dosing beses na championship. Gustong sabihin, bulan-bulan. Kinaban! mga katindugon.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidseya ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Seya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidseya, your new home for health, balance, and vitality.
0: Tatlumpong minuto na makalipas po ang ika-anim ng umaga. Buwan tayo ng Agosto, tayo po ay nagdiriwang ng wikang, buwan ng wikang pambansa. So ito ay hindi lamang isang taunang selebrasyon, kung hindi paalala ng ating pagkakakilanlan bilang mga Filipino. Ang wika ang nagsisilbing tulay sa ating komunikasyon, kultura, kasaysayan at pagkakaisa. Kaya mahalaga na ang isang bansa ay mayroong iisang wika para kahit saan po tayo magpunta, magkakaunawaan po tayo. Although mayroon tayong iba't ibang dialekto, subalit upang makasiguro, gamitin po natin ang ating sariling wika para po tayo ay magkaunawaan. So, kailangang palaganapin ang pagmamahal sa sariling wika. Ang paggamit at pagpapahalaga sa Filipino ay nagpapakita ng pagmamalaki sa ating bansa at kultura. Pinananatili po natin ang ating kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng wika na ipapasa ang mga tradisyon, panitikan at mga aral mula sa nakaraang henerasyon. And maliban po dito, ngayong buwan na mayroon rin po tayong ASEAN Month Celebration. Kaya ayon po dito sa Regional Memorandum,

0: mga empleyado,
1: si Mari, ta medyo kaya pa.
0: Yung ating mga office employees and school teaching and non-teaching on the first Monday or the day in August 2020 magsuot ng Asian inspired attire. Uyugun mo an mga Euro Asian attire nindo.
2: Si Buen Osa.
0: Makapahit pa daw kita kaine mga Euro Asian inspired attire sa mga panahon na ini, sa mga oras na ini. Ito, ngunyan mo sa nanab na ko nalungkot.
1: Basta
0: makinaban manong mani. O sa bagay, ako nakapahit. ASEAN inspired attire. Ini, kuyan ini, uniform kandepet. Kaya, okay na ini ngayon, di ba? Ang importante, mga katindugon, ang sa tuyang pigbabado base sa pinag-aprobaran kan ahensya kun sa inka tugo nagtutug doon o dahil lang tayo ni aprobado kan department ikun ASEAN inspired attire buha kang ebuhin na buha kang magastos. Kaya tayong magtaka kung mayroon pong mga sasakay ngayon na ang kanilang mga damit akala mo may pupuntahan silang kasalan o mayroon silang okasyon na dadaluhan. Hindi po. Talagang ayon sa kautusan, lalong-lalo na yung mga nasa Department of Education, lalo ayon po sa kautusan, dapat ngayong aga susuot tayo ng ASEAN inspired attire. Uyug-uyugod mo.
2: Si Buen Osa.
0: Daragiton sa mga pag-iriban niya to duman sa resolusyon kan COMELEC. Ano nga yabuin ng resolusyon? Iguanan ng expiration mga katindugon ang service credit na nareceive kan mga paratukdo na nagsiservi sa eleksyon. Di pasalamat baganin maray sa mga paratukdo ta dati 5 aldaw ginibong 10. No, di paano lamang tapinahit kung special election nag-serve ika ang itinao sa imong service.

0: credit, mapapaso iyan sa laog nin tulong bulan. Eh, yung gunbuan, sampulo, sayang man baga na pwede kang mag tagoy-tagoy sa malipot na lugar, paligas piya akong kaduman sa SM, o sige sa nang paturo-turato, ito sampulong aldaw ka ma. Kung sa national as in local elections and expiration kan sa imong service credit, mga katindugon, anong na bulan pwede mong konsumuhon. Nya pinahit baga tinawan pa kita kan wellness leave, kinsing aldaw na kabangang bulan kang absent. Awin da ko sa indo pakaraya daw nindo ang parahit nindo ha. Maray kun an iba no arog ki agom, sabi ko nya ano pa man pa duro di 4 ka sa guys ano buda sa isem kun ano makahirat ngayon sa mga aki oy yan sana paman lalupong pag nagpail mga katindugo nilingon ta daw ining mga kaipungan na basahon. Oh, ikatabi Madam Maria Andre Luis Bilardo Berses. Yaon di giso sa imong ano na nga ning ID ini? So basta so ID kinakban. Hindi ko nasabot. National ID palan. National ID. Awi yun yung pitaka niya. Ay, yung palandig niyo sa imong pitaka, oh. Mga importanteng papilis ang yaon digdi, mga ID. Oh, kuha na sa nain itabi. Madam Berses Maria Andre Luis Bilardo. Taga Fatima. Oh, taga Fatima katabi. Aram ko, nakulo na para dangog ang kingking dyan sa Fatima. Pakikuha na sa natabi nindo ini. Yo, ano pa nga ni buhay ng iba? Si Buen Osa. Sige pa ang satuyang uri gumano. Ah? Si Gobernador Noel Rosal o ano man ang pahit mo Jibake dyan sa San Andres. Talagang grabe ang daragiton. Marina Banggi sa Gabo, sinipo post ko daragiton kang tubig dyan sa ano, dahil nang ganda ariglar ang tubig diyan sa San Andres Resettlement Site, mga katindugon. Ha? Ah? Nasa kuntint sa napala ng tubig. Makusog ang kuntint sa tubig. Oh, makusog ang tubig sa kuntint. Pero pagabot naman sa servisyo, dahil manamamati kang tawa. Naman, mga katindugon. Si Gobernador Noel Rosal, nagbugtak na nin mga tarp sa mga hospital na kontrolado pigpapadalagang kang probinsya. One, PhilHealth no balance billing policy para sa mga pasyente as in servisyong saklaw ka no balance billing policy kan PhilHealth. Wara na po kamong babayadan para sa bulong, kwarto, basta sa ward naka-confine, gamit medikal, serbisyong medikal, serbisyo sa laboratorio. Maninibag ang gubtabi na di, paiton na kain eh.
1: Galing-galing po.
0: Pero siyempre, may hapot ako tabi, gob. Ano nga yabuy na ang hapot mo? Sigurado ka tabi, gob na. Supisyente ang bulong dyan sa ospital. Ay, mga empleyados kan, Siga, Dr. Lorenzo P. Siga, Memorial District Hospital. Sinurumbong ka mo? Ah? Nyata, dakul dyan sa indo na kamurusdot.
1: Pasaway ka.
0: Mga anpandok nin dugurnos. Diyan ikaw magpara pahiling sa mga pigsisirbihan po nyato. Takita na sa gobyerno. Surugoon po kita. Ah, public servant po kita. Di magpara murumurus do ta yaban. Maski pa naririgla dai. Manong ane. Aday nang gadmararhay. An mga pasyente no gadiyo pa an maging rason ara takihon niya.

0: babae, seriously speaking, kita pong mga nasa gobyerno, nagsusumpa po baga kita? Kansa tuyang kamulmog, biga susumpaan niya to? Ah, na maasirbi kita nin tol-tol bilang mga empleyado kan gobyerno. Takunda iman sana po, magarali po kita sa gobyerno. Para kita din pakinabang. Nagpapararisibi sa naman kita kan pirakali sa tabo. Iyo, oh, medyo pagtagasalming man. Tatimaad kung talagang natural naman ang pagiging gunos kan pando, kurarig. Kurarig larun man lamang tabi, Lula Jilay, Lolo Basibuda, Lola Igay, Lola Aida, at ang aning da'y mapagparaimputara na pirmi ka mong dagit. Ah, taminsan baga manong mani, talagang minsan may gurunos man ang pandok. Kulang sana sa pambo. Kulang sa pambo kang kabuhan mo, buwet. Ayan ba, ana? Ayan. Digdi kita. Duman sa Thailand mano, piglons na, kanakalis na aldaw, ang siam silica. Sa Thailand po iyan. Digdi sa tuya, may pak silica. And sabi sa kinaban, and pak silica, ang paks gustong sabihin, peace. Yeah. Ang silica sa mga kuya nini, mga materyales. Yeah. Pero duman sa Thailand, ang siam silica, ang siam gustong sabihin, origin pala niyan kan Thailand. Yeah. Gustong sabihin ninda, preparado sinda mga katindugon ang Thailand, Buda, and iba pang nasyones na kunda ipo niya to tugutan ang pak silica, sinda uto na inut na nakapag unveil na sinda kan sa indama na sa diring proposal para sa National Semiconductor and Advanced Technology Development Initiative. Tining pak silica mga katindugon, although US ang nangingenot ka ini, pero ini po sarong kumpanya na pigsusurugan kan mga magkakaaralyado, tangani pong masustiniran ang dekalidad na pagproducir manong manikan. So chips, baga, ining semiconductor, buda, so iba pa na kaipuhan ngunyan sa cellphone, as in lalong-lalo na manong mani sa AI. Iyo, ta, nahilingkan Amerika, gari, pigaalo na sindakan China, pipahit na sindakan China manong mani, ta, si mga raw materials na hali sa Pilipinas, alin mo, pigbabakal sa nangayakan, ang China, tapuro sa China kita nagtatao eh. Nagtatao. Hababaon. Pag rinder kwinta, pag na-process na yan, ibabalik digdi sa tuya. Sobra 200% ang langkaw, mga katindugon patong. So kaya, dapat adalanin maray ini na imaging emotional, kundi lado po ning hararom, nin pagsabot, tangani na matawan niya ito ng oportunidad ang Pilipinas na maging at par sa satuyang mga neighboring countries. Pero kung pagpara pahito niya ito kaini, o ilinga na ang Thailand, mga katindugon, igwan na sindaki sa dire, itinugdok mga katindugon, isipon mong nagigipang controversial digdi sa Pilipinas ang pak silica, pinahit na kan Thailand. Siam silica ngaya kami. Kunda magtugot ang Pilipinas na maging host kan pak silica, uni ngaya kami, preparado na.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa pangaran kan sa tuyo, mga mabuot na sponsors, sa pangaran mga katindugon kan Dinil Bakery kay Madam Gina Nang sa Barsaga Eatery. As in Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga Sa pangaran man, mga katindugon ni Busboy asin Madam Girlie Beyakan Malilipot Cockpit Coliseum, kay Sir Naz, kay Lian, kay Mambing Kalmada, kan Adam Black Laundry Shop, siring man, mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Business Store asin Madam Helen Berwega. Thank you so much man, kay Tabaco City Councilor Rinir Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pa... Thank you so much man kay da kuno na naman sa inyang lugar sa iyang pwesto na ni sa tawo. Sa pangaran mga katindugon ni Manong Mani. Si Manong Reynold asin an sa inyang better half nagbooking walking man diyan sa Seawall Caso Banggi. Nagsarabatan kita.
2: Si may buda si pai.
0: Enjoy the rest of the day. Be with your family always. Ako po, tindugon pa.
3: You're listening to One Radio News.
4: Tindugon na sa buong Colombia.
5: Narito na ang programang Wellness. Mag-ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at inya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre apat na variants po yan. Nandyan ang original blend natin, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito ha, higit 12 na pinagkakatiwalaan at nangunguna no, sa maraming probinsya sa Pilipinas. Pag sinabi po natin nangunguna ano, o higit na tinatangkilik kaysa sa ibang herbal na kape, original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, kasi sa dami po ng natulungan ano, pagdating sa kanilang kalusugan. At syempre, naglabas pa tayo ng ibang variants, ano po, para lagay yung katatyungtong mango sa kanilang pagkakape, sa kanilang kalusugan. Tulad halimbawa ng lalong pinatindi, ano, lalong pinasarap, ano, lalong pinarami ang sangkap, yan yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito kasi, dinesign po ito na yung lasa niya, patok na patok maging sa mga younger generations na mahilig na pong magkape, mga ka-wellness. Ha? At palibasa, mas pinarami ang sangkap, piling-piling sangkap na pinag-aralang mabuti, mas lalong makikinabang ang kalusugan mo. Ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay napakalaking tulong sa kalusugan, ha? Kahit i-research nyo, amakin nyo, tongkat ali, maca root, ginseng, at isang magandang uri ng kape. Okay? Pero maliban dyan, etong mga ingredients na to, sikat sa buong mundo na tulong pampadagdag ano, ng energy, ng lakas, ng gana, ng stamina, para lalo na ano, sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabi nga eh, basta may black, Macchiato Cafe. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang kolesterol para ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuan. At gaya ng sabi ko kanina, ang Best Cafe ay nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. At bilang patunay, syempre ang Best Cafe ay kinilala, pinili, ginawaran ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At ang isang balita pa, isang magandang news para sa inyo, kahit yung ibang herbal na kape ay tinaas ang mga presyo nila, yung SRP nila, ang Best Cafe na natili sa dating presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Walang price increase kahit matindi ang krisis. Ano? Yan ay isang tanda ng aming pagmamahal pagmamalasakit ng pest para po sa inyo, para sa lahat ng Pilipino. At pagdating sa safety at quality, garantisado bilang patunay ang Best Cafe ay aprobado sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office, sa ilalim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket.

0: markets sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makidistrove.
8: Parang walad.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na.
13: Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Kaya mga ka-wellness, kahit matindi ang krisis, ha? Mag-relax at isang magpaparelax sa inyo. Siyempre, pag nagkape kayo, dapat Best Cafe kasi maging sa aroma, sa lasa, panalong-panalo, ano po, marirelax ka agad, ma-enjoy mo agad ang pagkakape, ha? Speaking of pagre-relax, lalo na ngayon, na yun nga po, matindi ang krisis, problemado ang tao, stress na stress, ano? Parang pakiramdam mo, laging masama pakiramdam mo, pagod na pagod ka, makakatulong dyan ang isang magandang masahe. Pwede kang magmasahe sa sarili mo o magpamasahe ka sa kasama mo sa bahay gamit ang Qsai Massage. Sabi nga Qsai, napakahusay. Nagsasangkap kasi ng katas ng sili, ano, luya at grapeseed, pero hindi po mahapdi, hindi masakit sa balat. Tamang-tama lang po yung init kapag hinagod mo, hinaplos mo sa iyong balat, marirelax ka, gaganda ang blood circulation, mapagong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang totoo niyan, ang Qsai na amoy ng mga insekto ng laman, malayo sila sa inyo. Kaya tulong po ito para maiwasan din ang sakit tulad ng dengue. Ano po? At pag ikaw nalanghap mo yung kasarap na aroma ng Qsai, lalong gaganda ang iyong paghinga. Ano? Luluwang ang iyong paghinga, lalo kang marirelax. Oh, sarap matulog niyan. Maalis ang sakit ng katawan. Ano? Mga ka-wellness, maalis ang stress. Qsai Massage Oil, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At syempre, sa pagbabalik ko, tatalakayin ko ang isang magandang topic para sa ating kalusugan.

0: sa inyong lugar.
1: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Mga ka-wellness, pag-usapan natin ang ultra-processed foods. Baka kasi mahilig kayo rito, hindi nyo alam yung tinatawag na ultra-processed foods. Magulat na lang po kayo sa negatibong epekto nito kapag lagi po ito ang inyong tinatangkilik. Ano? Marami kasing pagkain na nagtataglay ng sobrang daming ingredients. Actually, pag nakita nyo po yung mga labels, kapag lalong dumadami yung mga ingredients na hindi nyo kilala doon sa mga labels, ano po, mas lalo po kayong magduda, mga ka-wellness, kasi baka yung mga ingredients na yon inilagay po yon para magmukhang masarap ang pagkain o maganda sa katawan. Ano? Yung mga

ultra-processed foods, sila yung mga pagkain, ang daming dinaan ng proseso. Kaya halos natanggal na yung mga vitamins at minerals. Mga proseso para magmukhang masarap, para bang pagtiningnan mo, madaling i-prepare o madaling lutuin. Tapos para bang ang sarap kainin, ano? Eh, dapat maging maingat. Lalo na kapag sobrang dami ng asukal, asin o kaya mga fats, maging yung mga preservatives, ano? Na nakalagay doon po

0: Sigon kay Grimil Alexis Nas ang tagapagtaram kan Office of Civil Defense. Dalan sa maraw takamugtakan kang panahon na simpinaglalaoman ang mga makukusog na hukol sa tahaw kan kadagatan, pigpugulan kan Philippine Coast Guard District Bicol. Ang pagbiyahe ka limang barko dalan para may stranded at nasa 350 pasahero. 30 rolling cargo sa Tabaco City Port na mabalyukutan na sa Catanduanes. Mantang anum na pasahero man asin 36 na mga rolling cargo sa na-stranded sa Biranca, pasisiring man sa Pierre kan Tabaco. Base sa pigpaluwas kasuapo ni Philippine Coast Guard District Bicol Commander Commodore Rolando Lorenzana sa heightened alert ang sinang persa sa bilog ng rehiyon, lalo na sa gabos sa Bagapier, mantang nasa 548 ang mga personnel na naka-standby sa anuman na pag-responde. Sa Lebenman Camp Pro 5 na si Regional Director Brigadier General Erasita Miranda, nagamit na ang megaphone kan mga pulis sa iba-ibang lugar sa rehiyon, ngani na patanidan ang mga residente sa mga baybayon. Asin sa mga lugar na landslide sa pagrasay o kaya pagkang kaigwaning landslide tuyong may rautin panahon. Mientras tanto, kasudma na lasing ko rin pagkahapon, pigtugutan na kan Philippine Coast Guard ang liwat na pagbiyahe kan mga lunadang pandagat.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Naaresto kang pinagsarong puwersa kang Daraga Municipal Police Station ang sarong wanted person na minidbid sa nasa Alias Ruel sa ginibong operasyon ligdi sa Tabaco City bandang alauna o alas 11:50 kang nagtalikod na Hulyo 29. Pinanginutan ang operasyon kang mga tauhan kang Daraga MPS sa lindong kang supervasyon ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, ang Chief of Police kang Daraga MPS. Naaresto ang akusado sa kasukan duwang magkasiblaga na warrant of arrest na pinagpaluwas kan korte sa Ligas Visites in Daraga Albay. Kinakampang kan akusado mga kasong direct bribery sa lindong kan Article 2110 kan Revised Penal Code as in an usurpation of authority or official functions sa lindong kan Article 177 kan parehong lay. Ipigparam sa naarestong akusado ang mga rason kan sa iyang pagkakaaresto as in an sa iyang mga karapatan sa dialektong sa iyang nasasabutan. Arestado man ang 49 anyos na si Alias Jen Parlor Beautician sa ginibong bypass operation kan mga otoridad sa Barangay San Roque, Tabaco City bandang alas 12:43 ninudto kan nagtalikod man na Hulyo 31. Ang suspect kasabay sa mga street level individuals na yaon sa local drug watch list. Nakumpiskar digdi ang sarong sachet kang pinagtutubod ang shabu na may timbang 0.24 gramos na nagkakantidad ni 9,632 pesos. Mantang sa ginibong body search na recover ang duwang sachet kang pinagtutubod ang shabu na may total nagtimbang na 0.90 gramos asin pinagkakarkulong nagkakantidad ding 6,120. Kaibahan na ang bypass money. Sasangatan ang suspect ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, inumaw kang Tabaco City Police Station ang makaskas na aksyon asin ipigpahiling na kaisugan

0: ni Gary Biges sa Burak ang barangay Tanod kan barangay San Roque matapos kaining matrayong po na maaresto asin ma-turnover sa mga otoridad ang sarong lalaking suspect na imbuelto sa insidente nin robberies na chinga kan nakaliis na Agosto 1 bandang alas 3:40 ng hapon personal na pigdara ni barangay Tanod Burak sa Tabaco City Police Station ang naarestong suspect nga ni magsairarom sa magkakanigong investigasyon asin sa legal na proseso. Base sa investigasyon ng nangyaring insidente, bandang alas 12:15 ng ulto sa barangay San Roque, Tabaco City, mantang busy ang biktima sa paggamit kan sa iyang cellphone, bigla na sa nasubutin ng pigranian kan suspect asin sampiritan na inagaw ang sa iyang cellphone bago makaskas nagdulaga. Tulo sa nakapag-responde si barangay Tanod Gary Burak. Kan ipaabot sa saya ang pangyayari dahil nagduwa-duwa ining binukod ang suspect sagkod sa sayang maabutasin maaresto sa paagi kan sa iyang makaskas sa pagiro matrayong punanabawi ang hinabasa ng cellphone asin naibalik ini sa may sarili sa present and suspect formal nang nasangatan ng kasong simple robbery para sa sayang paramientras manapaglalaya mantang dinadangog ang kaso igwang rekomendasyon ng piyansa na nagkakante din ng 100,000 pesos liwat man na pinag-ingkanyar kan Tabaco City Police Station ang publiko na magtinir na mapagmatsyag asin makipagtabangan sa mga otoridad sa paagi ni kan tulo sa pag-report kan anuman nakaduda-dudang aktibidad. Alas 7:31 na po nin pag-aaga. Nagbugtak na ang lokal na gobyerno kan Albay nin mga banner o kaya signboard sa gabos na mga ospital kan gobyerno kan Albay tanganin na ipaaram sa publiko ang pagpapautob ni No Balance Billing Policy kan PhilHealth. Dati naman po ba ganyan? Sa lindong kanaon ng bitan ng polisiya, wala nang babayadan ang mga kwalipikadong pasyante para sa bulong, pagtitiner sa ward, mga gamit medikal, serbisyong medikal, asin mga laboratory services. Ang problema, ang bulong sa kan laboratory services, pero may bayad. Pinaging ganyarman ni Governor Noel Rosal ang publiko na tulos i-report sa nanunungdan kung may nagsisingil na babayadan na balgado sa polisiya kan PhilHealth. Nagpatanid man ang gobernador na papatawan ni magkakanigong penalidad ang si isa'y man na mabalgar sa ipapautob na No Balance Billing Policy. Mientras tanto, sa pahayag kan gobernador isusunod nabubugtakan sa baga ospital kan gobyerno na pigpapadalagan kan probinsya ng Albay din mga signages na bawal na ang nakamurusot asin mga dagit na mga empleyado asin lalong bawal ang daing bulong sa mga ospital. Problema nga ni Gubtabi, minamurusot ang mga empleyado sa mga ospital kan gobyerno pagka wara ning bulong. Kaya ang pinakang maray dyan, Gub, supply yan ng bastanting bulong. E sinan mga supply kaya, hali man sa nasa provincial government of Albay. Kaya bago gayod iniipaskil sa mga ospital, dapat gayod bastante na ang bulong. Alas 7:33 in pagkaaga, pasirin kita sa Lotto Result. Ang Lotto Result atod sa Indokan Kapeng, may sasalud din tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasin and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakal lindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Sa Ultra Lotto 658, uya po ang winning number combination in any order 41, 38, 9, 23, 24 asin 35 ang jackpot prize 176 milyones 930 mil 17 pesos punto 96 centimos. Wara pa po kinanggagana sa Super Lotto 649. Uya po ang winning number combination 37 16 1 23 35 asin 7 ang jackpot prize 25,135,988 pesos punto 4 centimos. Wara pa kinanggagana kaya pagirumdum sa natabi mga tugang din agad po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran magigos asin magtyaga tangani na umasenso ang buhay. Ang Lotto Result tatudian sa Sendokan Kapeng may maray na result sa saludin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black asin and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabus tabi iyan bababakalindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7.35 rin pagkaaga. Iyan naman tabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon ay follow, like, kasi nishare sa muyang Facebook page. Hanapon sa natabi ni Doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatud kan mga barata dyan sa Technical Department si Manny Almuguera. Mga tugang demagrali, tigwa pakitang editorial segment sa pagpapadagos kang programang Parada 30. Ako man tabi ang sa inyong naging tagapagatod Barreta Ed Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, kumspa priced wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-66099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas Bemoras, ang sabisyong paanakan, laboratory, contact up, kunting iba pang sabisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang sabisyo, pwede tabi ka mong telephone number to Ivan and follow their FB Anthony.
4: Ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem honey, kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man ka sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka Japanese, royal, and VIP head spa, body massage, asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB Pay RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Place.
8: Isang patunay na magandang

0: Benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
2: Mari na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Inulukto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagan mo si Leo Cafe sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Final Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Good morning, good morning, good morning.
8: Good morning na sa Gabaan Tabay, Ratcha Dahon, Taninita, halipot na lang po natatadaatang oras sa mga katindugon. May bisita ako di mga tugang. Haramon ta kung ano sa tuyang may paglilingkod kay Rachel, mga katindugon. Ano, ta masasabutan ta kung ano ang sa iya pong pangangaipo. Rachel, good morning sa imo tabi.
9: Good morning po, Sir Ed.
8: Reyna Angga. Pero ang taon ka na, Rachel Tabi?
9: 35 po, sir.
8: Tagasain ka po?
9: San Ramon, Pork 7.
8: Okay. Ano ang may paglilingkod mi Tabi isa sa imo?
9: Maagad po akong tabang para po sa laboratory kan sa Kuyang Agum po.
8: Okay. Tabang pang palaboratory kan sa imong agum. Natanano si Mr. Mao?
9: Napaparakulog po ang tula.
8: Okay. Tapos kinakay po ang laboratory.
9: Iyo po.
8: Pero bago siya laboratory, dapat pinacheck upan mo na siya.
9: Iyo po, sa Siga po, kang Sabado pong hapon.
8: Pinacheck upan mo
9: opo,
8: sa Siga.
9: Tapos rinikwisan po siyang so sa ano po, ultrasound at saka sa dugo po.
8: Nagpaparakulog ang?
9: Tulak po.
8: Tulak. Day na pinadmit.
9: Dayman po.
8: Day na inadmit kang doktor na nagiling.
9: Dayman po.
8: Ang tinausayin do?
9: Request po. Tapos may resita po siyang tigian.
8: Request for laboratory. Opo. Para sa inyong laboratory po?
9: Sa ultrasound po at saka sa blood chemistry po.
8: Oo, mapa-blood chem si Mr. Mo. So, Rosetta?
9: Nyaon po, dumi sa tugang niagom. Nagbakal na po kayang bulong.
8: Day sa ospital?
9: Dayman
8: po. Dayang bulong. Tinawan ng kamong Rosetta?
9: Iyo po, tinawan ng kaming Rosetta.
8: Yurakman, adi, mga kababayan tang nagtitirios mga katindugon. So, ngunyan, ang problema mo, asay duman sa Rosetta, so laboratory?
9: Laboratory po. Nasa ano po kaya ini? Nasa 3890.
8: Gabos?
9: Opo.
8: Sa in ka mapa laboratory?
9: Sa MMG po ako nag, ano,
8: nagapot. Okay. Anong taramo sa imo sa Siga? Kasi sa Siga
9: sa
8: may...
9: Sa luwas daw po kay agigibo ng laboratory.
8: Ah, laboratory. Wala na naman sa Sigang laboratory.
9: Day ko po aramay.
8: Taramo sa imo sa luwas mapa laboratory. Day nagpa-enroll si Mr. Mo sa yakap. Ika mo?
9: Yun na po. Kang February pa po nakaano ang yakap niya doon.
8: Saan ka mo naka-enroll?
9: Sa Siga po.
8: Ay, sa Siga. Ang wala kimayakap sa sino. Tapos sa Siga din ka mo. Tinuro ka mo laboratory sa luwas.
9: Okay.
8: Ay, nakong buhay sa maabakang. Day pa ka mong ibang pigranihan para mahagadanin tabang?
9: Day pa po.
8: Digdi pa lang sa mo sa One Radio?
9: Dali pa po ako.

0: MMGK.
1: Iyo, sige na tabi, Rachel, ta kami bagadig di sa One Radio, aram mo man na kami nangangapudan. Ano, ang gabusan nagdidilisa mo, itawar aki budget kita digding sa rire, nangangapudan sa mga paradangog. Mangapudan ka na, Rachel. Pero na pala yung edad mo nga ni?
0: 35
1: si mister mo?
0: 35 man po.
1: Pero na ang akin nindo?
0: Tolo po.
1: Ano sa giriskwela?
0: Opo.
1: Anong hanap buhay?
0: Dayman po akong trabaho.
1: Nako po. Warang asyago mo.
0: Dayman po.
1: Nga paano pang oral daw?
0: Minsan naka agad-agad man po akong tabang maski dit-dit.
1: Pero masya din ka mong harong.
0: Igo po.
1: Mga relatives nindo harain.
0: Nga po. So, mga tugang po niyago. Mga...
1: Daga dyan sa San Ramon din. Pero... Dahil man makaasa doon man, tamay mga pamilya man ngayon. Na kung may tulupang angki, dahil ka naman nagtagalabada.
0: Minsan po, ligapunan pa ako mag-oro extra po.
1: Paglabada?
0: O, oh, maski sa in po ako nagaan.
1: Iyo, adi. Ano ang edad kang pinakang bunso mo?
0: 9 po.
1: Sumatua mo?
0: Ano po, mga 14 po.
1: Mga 14 naman. Nag-i-reskwilaan ka, boss?
0: Ayaw po.
1: Maringanin, nakakayanin doon, miss buhay. Ay, na kung buhay sa kinaaban, mga tugang. Rachel, mga po, dahil ka na sa mga paraan tabay-tabi.
0: Maray na aga po sa Indugabos. Ako po si Rachel Prima, naghagad pong tabang para sa pagparaboratory po kan sa Kuyang Agong. Hindi ko po kaya. Kung saan ako kayo ni Makuha po.
1: Iyo.
0: Hindi po akong trabaho.
1: Hirak man
0: kayo. Iyo man sana po. Salamat.
1: Okay. So may mga mauyong buot po tabi ano. Makinig din na lang po sa One Radio. Ini Rachel, pagpasyensya mo. Tadikit lang ang sa Kuyang Kayamanan digdi. Nako, madagdagan sana madagdagan kan mga nag-aantabay sa tuya. Dahil ini makapagpadagdag pang palaboratory pero pang uro si kaso lamang igwa ka diyan Sir Manny maski diin. Igwa man da duman kay Sir Manny. So pagtarabang tabangan tanay ini mga tugang. And so advice ko taud ha. Kung halimbawa dai ki makuha ta tudur da ko lang kantidad try mo sa LGU kay Mayoreng.
0: Yep.
1: Duman kay Ma'am Ami sabihon mo na hali ka digdi sa muya sa One Radio. Yeah.
0: Opo,
1: sabihon mo lang makiabot na lang kay Nintambi Rachel. Man bakihalat-halat na diyan sa baba tabi ya.
0: Yeah.
1: Okay, duman pa kay man tabi. Sige Rachel ano.
0: Salamat.
1: Thank you man sa pagtitiwa na digdi sa One Radio mga tugang. Ay nakong buhay ini sa mabaka. Kuri kay na kay puwanta na magpaara mga tugang. Takapos sa kita digdi sa oras para magtaong dalan sa masunod pong programa para i-welcome ta mga katindugon. An ini an totoo ang pagbabalik. Digdi po sa One Radio kasabay po si Sir Glenn Ogao. Gob Noel. Ibasa ko pa sana, sabi ni Gob, sabi baga digdi ni Gob mga tugang. Itong may naning policy kan PhilHealth. Sa ilan policy, wala nang babalipikadong pasyente para sa gamot. Gob. Pananantip medical equipment, medical servisyong medical at mga laboratory services na paunoy ni Gob. Ibarita ko pa sa nagob. Nasulmok tulos Gob, so barita ko gubata magayuno na barita. Ora daw, ali duman, pati bulong, nagbakal sa luwan. Sabi libre ang laboratory, libre, ora man. Ay, na kung marahay na barita pasanaan, iba rin ito at tahali sa galbay mga tugang. Barita, hugan kita mga kamang tirador sa una. Salamat tami kasi nung padago sa pagantabay. Ako po inisang, an sa kuyang angog minalagatak digi sa mikropono bilang pagsali po yan sa One Radio 91.3. Tindugo na!
2: Good morning, good morning.
3: This time check, it plus, with win.
4: Pabili po, ano po yun?
5: Pabili po ng supplement.
4: Supplement?
5: Ah,
4: wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
5: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
4: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
5: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
4: Oo, ulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao, Alba.